ang opo sa ng grong ekaryong. Mas ope tatako mo po, vimus eti kondrebung. Stray def stray, we no sa frede. Kado na we fesimam. Heri libi, tena dede. Visa feti ji sranang.